0: Yeah, we're Kalyako.
1: Aliwa!
0: Nalak Waranga! Nalak Mira! Nalak Karajamboya!